0: éxito.
1: Acapachat na irakataloja, chikancha si pañaniwa, éxito noticia aymara.
2: Éxito noticia aymara.
3: Huakicha wimpi, yatia winakampi, amui kip awinakampi, arus kip awinakampi.
2: Arus kip awinakampi.
1: Uksat aksat haktapisina, ukama wakicha wimpi, kayanta pañani.
4: Kamis kunjama kita, kimonata, marka marka chirina, kaniati, utkauna kana. Kamamina kana sert asib karaktan hil kulya kana ka kabilhta alwa qantatina ni wa pisqa wilhta lobta kim sak atana ka pi 5 de la mañana con 3 minutos pachasti como están aksar ni ta kara ka tpacha khwali chuchu puno ni chhui pi pun khui pint kara ki como ki sert tak un khamas ki sumana karsi to kana kana ni sert asib karaktan hil kulya kana ka Ya kipana kahkuna, lura wina kahut kiso ito kinakani, ro kampiuni chika in tap karakta, hil kuya kanakahni yaw yasta. Utka wina kani kaso ito kinakana, kunas kahit spaykat nyan, sin uruchi na kaisin na sart asip kalti akipasti, kun ikinyan sa ksanuk sans korum na ktasip hil kuya kanakang aksarta nyan sa sin, ani chas tayarik sa sin na sap karakstu kumakyu hil kuya kanakot kang aksarta sinyani, Pachak hank aki ujalaki para kis pil kuliakana katakini warun tatat kamatank aki. Sartanyan hil kuliakana. Pachak hank ujalaki panyatiraki. Maki kiwanisha, ayukumaki usaran tata hil kuliakana katut kawito kina kampi ukama saran kasina. Chakwai tap tasinyan umana kampi chikanch kasina aki. Yakipan gakhniya uyasta kurna kanchika maran karaktan sa sasina sa. Yakipan gakhniya uyasta urakina kshnyakip tanyan isina sab karaksta kunata. Kuna tehiast kia kipah kuna khawas satawina kampi, tong satawina kampi. Kalian tanyan ukatakisti, ora kina kunya khtanya, unkhtanya ansina sarantap karaksta ukama kiwa kuru nakan kha, utkawin khamara usarantap kharaku tiya kipa nakasti, hichara kiuni na chokslamait asinip karaksta. Kuma apkarak pachau hil kulya kina kia kipah niya uch ujwain tiya apkarak, chunyusht apkaraksta. Ayu kuma kioni cha tuntanak sasta lo. Kuna tijas kayanak siya kipahut ki ukamar hama uchikain tiyap karak. Sita kuma kiwa kuru na kana sarna kawina kam picharan tata karak. Hiper kunas kuna siwa sak kamat sar tanyan hank aki hil kulya kanaka. Utiwa kamamitu kina kam pumana kam pi. Wai tapta si sapuni maki saran tanyan hil kulya kanaka stu pacha hank. Aki ukhala kip karakun tayast huipis huipi pan kunas kuna panasinan icham. Hank aksar tanyan hil kulya kanak tak ni umana kaharun tata parak tam. Radio éxito kau kama sa puni interakti wa iram pichik tata humana kam pukama ta wa itap kasi na hil kulya kanaka. Wa iram pichik tata utka wina karu puni tata puni ikara ki humana kam pi may maya patung kasus to kina kana ya tung ka departamentos ang kahamar kana kana. Humana kau kama tarun tata pukapun tata kimana ta marka marka chirinak. Chakama sa tanyan hil kulya kanaka hank aki. Ani chawana kam chikain tika sino tkawin tukina kampi kamata waitap tasita karakim.